0: 남목의 튠지 회계기 남년 연준쇼 한들힌게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 회계 진남기
1: 中央
2: 멍멍跟起把龙城里空我跟城里家俺们跟了兄弟连城呢俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们 인해
3: 산지를 끈디
4: 생글렌지 끈금성 체제 때때 중앙 농촌의 년천의 지첩리 공 워클을 틀음지 산지를 끈디 렘선의 선불갑스시 ngana tangdi sanjir jen hendrum bab dan da dor chi yin
5: nga ning chun ban jing chu xia yin ma
4: tangdi sanjir jen nang tun de zu ne
5: sam lu ser bi jing lam ser bra ni chu xie ji ba li zhe qi huan ju ra zhe zhe bi tu gong pa ji nan ba ser ba nian de dou ji ba shi zhe ge deng
4: san ji le ge ba deng zhe zu cer ge bi ti gong pi la ge de dong ge xi bi xi jin ping gen zhe dun ge chen la lan cha bu song wu xiong yi gu
5: zong xiang qin yong zhe wen zhen guo tan guo li tun zhe wen nian chen cong de cu bi gu le
4: lor nga yirin wo jung che zhong du le shi le bi dun chung zhe zhe che ji ni le zhe bi gur
5: gan su xiang qian gan tu wo zhe rang chung ke nian ji nian ju shi di ni ji nian ji nian ju zhe a zhe le msir tu ni ba tu zhe dong bi lo jung zhen zhe tong gu zhe bi gur
4: zhong ki rong tong man jie de teng chen tu bi ji ge rin le man keng ki se chun de sheng chen de nga er zong de man ji nian de ru chu ji xie gu bi gur
5: yun ma di qing de ro nyong a rang sheng zhe a zhe ni ye ku li so qian zhe ni la suan he ji si ji bi gur su yin ma xian la tong de sam ji zhe nang duan shi cha nan la san ru nong
4: de ge le kong de bi ni zhe le zhe chen de zhong huan ma ge ji ma yin chu yin sheng lu zhe yi gong zhe chi shu ji xi jin ping ge song zhong qin bu nyam de dam zhen xie ba li sarpil chimpu mesil ji sapur tomba ting dechi huanjur kil peji lar kende tong wor ni per de zhonghua merg ji phiji kimpel la samlu tong wat ting jungkim la ngola samlu tong ni jungdu peji tong wi lawi thop chot ti ngor jing ra chil in jungkim ji phanji ting huanjur ji phanji che chu ji phanji ji chimpu tong bur phsi gi sin nan tong na yo xi jin ping gen jungkim ki khul gong bin zep chlo dechi ji ji sang chin tong jung chi de chi ki dechi jungkim kur yo song chung nyam

0: dawa pati. Gangarjung na chung, panimchuk lhasa shipi wujotu narsuwi dirti nag namcha rngi si khartung dapa ting. Shkabni pi lhasi rngi yakur dichin cha yoloa zabji ngang siwap chun yu. Datang chet chargul shipi gangarjung na chung, panimchuk lhasa shipi wujotu narsuwi ag namchan dar. Horjung sirintuk sur shipi chunri jibzha tang shing, namchi lirtang ta pochung bota la ting. Garsi jik gangar, hosang kip chocha su, lhasi gamagsil jim zirjung di yu. Debsinan jahi tang domi api yab zginin jib jimba di, lhasi chachi dambi kwayang siparwi arini jim mangshang shikta jir yu.
1: Zhongkuo ji zhapa nipa yuani cav, damar ningi arang, ngaji sakyo ji shang li dicho danzim ji, shen dav shi chav ji li tun la gu zhima dambi ngang, gandab dang hui. Xiang nung de li chav ji nan bi kang sheng, xiang li lak chav ji shen de tab sa dang bur si ni. Xiang li tuan chav ji li tun ke gu zhima dambi gu ni fa shim yu.
0: Zhongkuo ji zhawi tuk bai ni cil, sol tor keng long kum chimi chi kor chul la chati war mi nab long ki, chatar hichin tib shim ba di na, Matsi dokir shibi don shigri. Nyilam tsolo torgang ka tanga nipi pshogdi tsarig stokshib shimjik ka jabjiru. Zhongku tsarig kang tsolo torgang shimjik korig soyi, korigam jirduk tang wangram mangwi korim shimjik kang ka shimjik ba nyichi, jikib shanang ka nyamli ba tang nyamjil ngang, nablong ki tsochil shibi ar ganshil di chi ag namshi ishtambi yogu. Tsolo torgang ka chalang fsharchit chi dangching fsharchil kal tsonzin chinil ngomrup shiyo.
1: Nda gali kundi ba yuani cav, nyingum. Zhongkui zhanyi xiao zhi duan jiu zu heng de xi bi, a dui kir tong ma di. Zhahi xiao zhu xi ba, wo zhong a dui kir keng qian mu ra cha tun xi. Cha tun chou, nian xiong jeb la xe jiang dan bi zhanyi zib, a yang zhui ma sam si si jing. Bi lak ji a le kir deng, a nian ngak ga zhong deg deng, xiao zhi deng tab li tu keng la jiang wi zi song nguan ba deng. A zhi sib ji nian li, geng chong ji pun jir la dou ngak xi yo. Zhahi xiao zhu xi ba ne, xe lu nik tong nyer zhe li da sen bi ci nyer jun nin deng, ci nyer ge nin, bi jin de tong mer cha tong xi ba deng. A jie kwe ren bi, a zing di xe psa zhe ni zhe la zi do xi zhe, zhe cha sar su a mang psa xi heng, lu xi deng, neng ma, a gor xi so wo jung zhe, so jim xiao zhe nyang zhe ba di yo. Di ne, sam ti a rang shen deng a zhe si ba rang shen, da mi a rang shen jie dan bi, zan qu xi zhe xi yim la. A jie neng ge wo zhe zhe zhan yim xie zhe duan jiu zu heng de xi bi. A di ge qi zhe sam tong ma ding yim bi. A jie neng ge zheng ten bi jiu xi dong cha geng yu.
2: Da ne sil tun ke la ji bi wa rang zha yin ne.
3: Da ne wo ke la shtam ji jiu bi tong ti yin ne.
4: San jir gen di.
0: Gan lu jeng zhu nian chen de keng de bi ni zil. Ni ki gong. Gansub shangchin ganlu warag rangshchung kala nyamji mhenjur tini ji. Nyamji mhenjur ji argil msartun nipa torotong yi lobchung zancha. Gansub shangchin ganlu warag rangshchung kala zhungsub darji sorchung ptenshara lomgu tsu. Tangde sorchung kala hamcinta yangdakbi psanji jir tawan zikpa tang laglin xeba tang. AI dirim ji nyamji mhenjur ji tonzi xartul vse tang. Shtagwa mangbi chungnir huyensun gaysib. Marik sakil ji zhungchir tang. Kala rinpi nyamji mhenjur chi jeshji chapil nipam zikchung ka malang zikpa su, shtewi nangtun tsiliw la. Shangchin nangkal chi nyamji mhenjur chapkung chi cheki pating, girgin chimu mangchik chi nabdan chang ni lobchil vse jimbari.
2: Dana siltun rke la jibi warangzha yin.
3: Dana wokil shtamji jobi tongti yin.
4: Sanjir gandhi.
1: Ngawi sanjir jawa to ba yuan ni ci, ning xi gong. Zhongguo rong tong man jue li teng, chen duo jie xe ri na ma man keng. Si chun xiang qian, nga wa wo zhe qing zhe rang xiong ke ba nga wa zong da xiu di. Hdou shi ba deng, yin ge ma go xiu ra man jue. A jing mo ba ri su xie tva na cu wa jib. A man jue chou tam xia zhe tan jiu ra pa bji deng. A zhe zhim ji man jue bi cu tu ra dong bi. Sam xiu si ra wa deng, xia tu si ru jui da xi.
0: Kan bi zhao yi tuk bi ni zil. Shi lu ni shtong ni zhe lu ne. Amarmag ab jingchul la jekha tomni lungor gubchik kori lo yin la. Lo ngi charangul zhunga pang gu cikpi lo yin yin. Ab jingchul jen hingartub tarpil lartung ating sarji chigjin ab jintil shachil. Jidar ngapi ab damhil te, sartun af chigsimar zungki, amarmag ab jingchul la jekha tomni lungor gubchik kori jansu shuwi, zotun chibshi cantarab shegu urpe jirti. Kabdar sarji tang dirab jen nyamjir dambi cantarab shegu di, ar jemur ngachin damjin ni chabtun shajimbari.
1: Angawi samchar jawa ni pa wiyani cav. 参加为黑下家吃的动画等，穿着参加为这个人们提倡的动画，蒙错及参加。

0: lasung tang zi dan vamu na. Yes shung dai mang la jia xi sa, chen de leng ni ji tong jia xi yo. Di nan nga la sa wo song zong zong.
1: Yi man de ji yam chen qi wa la. Ji ti ma shi zhe si ye de liu.
0: Zhe si ya. Na mu ma zhe si de lan de.
1: Ta la nyong tang ji ba ge nyim chen. Yin di mang tang chen di ge tong so. Ye shi ge zhen ji ma la xia de me. Ka ji nga ru ma shi pa la song.
0: Then,
1: Yap ji chan la jung ba tang gu sir. Yim ji chan la yung o da gun sir. Ngayi mang la tong zhu la mu sir. Chen de lin tu ngayi jie mo te. Ma ye ye rang xin di zhu puk bi. Ge la ti su chi zang lin brong. Chu ji zhi bi zhi lin sa wu sir. Ngayi wun ba da da nyip de zhu.
0: Aha. Ngayi ni tisi yit de lam de. Ngayi ni tisi yit de lam de. Ta mu lak.

0: Tene, yu qima xingchong ne yong hui, gebu xingchi zinbu chamsi lo chu yong di nubu gui du guinchong long war yong. Yu tir, ne yam ki nar di mi si kimdong ne su long hui dung e jubi na. Chimi gun din ya xin tu nga di mi wang gebu ga le ma zinpar nubu jin su.
1: Lo,

0: lo, kese chori ya shugyo, kese nomu gondui gujo de dewa yina, ye ching ye pyo gale kewa sunza, di tele ya, kirangyo gongbu sarshi jina ro na.
1: Lun xin la, me se chidong wangbu so jib tubi yina, yeb jib yunga kanyi khintrish pobi yina, ha, jubu me.
2: Kese chori!
0: Kese chori ya, di tele gongbu sarshi jina ro na.
2: Kese chori! Kese chori! Kese chori! Kese chori! Kese chori!
1: Lun xin da wa sangbu la ne, chaydu nubu shiga teru na.
0: Los!
1: Hala siba nama tayaba langa dajiba langa jodun jisa ma chuba taka tiksi simji ki jimba zoba bachi ki tongsum jikden yonji ki kenoba di ki tani chiwa so laka punaba yaka chamsu loju ki la diru wacha
2: kese cho ka jiji chuchu kowe kya sule jibbe chusi kese tibi si la cha telo
0: kese cho losu

0: ngai kuka telong ti tesye lunyi ta zire linse jala ta chure se
1: o
0: chinyo le ngal thon dok ka pa ondro ye ande ga da don si ja ka linse ta chure se
1: den da yom ye su le
0: akha ka pa ri ma ji ngai kuka telong ti droma chung gal ra no na ti
2: a ku da wa chi ge bi sa cha se chi ge kuka telong ti chin ga re go ju su le
1: rong ge gomo ton ni na chin ga re do
2: re zong kian cheng ga yin ni ma se a gu da qiu gen zhe zu niu ni rong rong ge zhe na guo cheng ga re guo ye ni lo bie ma cong ge den da jin ni le bie suo cha bie tu jie le no lu cong ma dian zu cha de zhe a
0: shu ji che zai de ne
3: zhe zu he ji de nga cong ma guo shu de tuo jiu li fa ya cheng ga jie guo ga chen lu niu cong xie na rong la cha guo niu re chen de ka ba no le san ji ji de de an de chi leng ga zhen huo na jun ga
4: 我要收集你大大的马铃药啊敲滚的电影没有电车线啊大大的车等着牛哥呢龙池你这些把个小酒个扎住能着呢痛个等着牛哥的请嘎姐扣嘎成龙了电过些
0: 这都得被全学娘的送

0: zashang siwi psankan jopal hanji, di cho chi hangi, nga chi de rangga za tanggan jir kishi bi rikse linchin dong samdan in jo. Linchin di zomzhig ba dang don zin ba lhashtag cho dang, zomzhig gan karwa do tar yin. Dina nga cho tang zi mi lashkilin himi cho ni yang chan jay yung, zha hi de lag.
1: Rangdan ge chumde chubi hutam kya wangzulun danib shi.
2: Among pen se jili chebi shkeche da dun danin jile.

0: 아파 어떻게 탑사다 졌니 참꿀 리사비 톱탕금 위니 자히 참캉라 시작듯이 큰 소르중 인간 커튼지 깊이 리와토네 레디나 참캉기 룬미 앞이 리와텔라 잡주르시에담 자르다 판슨 와르지 소르중 인간 같달라 망툰 참중 능데 담법 간다 요담 나치흐샴니 디코라직타 주엘레 대응 망툰 참중 그 돈선 치그동 제밀 납창 나르급이 난 담법시 바다나 자르다 판슨 와르라 소르중 그 인간 요치 담법시 오케 Tibi xsorchung shayla parulpura xsorchung ingan kirgiwi riman dongan yobarti, dina xsorchung chungalpura gipadirili. Zarda shimtan limtan yana, abgagdang chana rangrang yinshiwi kawkhi yochang, dina fchatsuk ranglikja chimtsang gamchu jay riwa dang mantanla, chachamji darpil shibashik jang khtani mana. Darung mangtun chamzhung g duansan chigtung jamil jibshi shiksim jay kotsan xsambi nang dambu shibadarna, zarda pansan wara lohkar yin gipadang zanjuk shilgila. Shamchung Yangshegi Zarda Sorchung Ingan Tonsan Di Joji Shipti Nansarian Ganyin Jikam Jayo Piti Nang De Zarda Pansan Warji of Zendang De Sambi Tangnim Suntapri Masal Ringyo Dang Tsui Tangni Chang Suntapri Ditab Ga Darta Rumi Chanhin Chikti Mankang De Manju Shivjin Yopi Yongu Tanja Zamyang Mepa Dang Jahi Morang Choka Mbi Chani Morang Sorchung Ingan Kargi De Mankang De Dobi Di Nang Manrin Dang Suwi chung teru ingan kargi. Zarda sorchung ingan, nyenjikim riyayu bi di nang chokhi wara ngiyo dang sambi tukunni pansan zabgurje ba dang. Shukni jawar la mali jim riyayu ba na sorchung chamkul ingan je ngonru charchin de de. Shi chak tawshan na zuh sham jib shukh ni nim chun yo de. Tangpo, gade zarda ni li jikhi je ngarsu ni pa nyam ni rangar jinkun suwar chung ma ni ce shukh jen di dekar sorchung dang Tsorab dakchung shepi ingan kargi. Hni pa, gati jikhi la nal puyo tse, shuk jan dib dakchung shilgi pa dang, man kang tabchan ni man juif shetan jiki bar masal, man rin dang, na yuq chungil suh terwi ingan kargi. Ri, zarda na dang tse khinda sabi vchitsuk jimriwi bolmang shigin bar masal, jacham dang jolam li lakbar da ingan dang ganchar shigin bam chung yul. Dewi xona nyasak jik dang khinan roruk jik na lakbar da khujus shil iyi. Hui dey deng debjin de, zarda se shigla rukram ko na, parul bo di, rangi ji rukram shil ii. Dey na chamku ji ingan dengdab lang pa yin la, nyen zhig chamcang gom rewa lekbar chungwi irstawi langsha dang yang tane.
1: Zangdan no ge chamne chubi, damja wangzulun danib shi.
2: Among pen na se jili chebi, shge jia da dun danin zil.
1: Chamsel me lung.
0: Rin zashang tsewi chukulanji di naan tsamdani naba zu nyalam ta ngurchul shiju ga jachamga jenkhin de na khenzin ba me tse mangshil dek gi khenur jenzin ba khtankil shi chukam shi ba da yin. Ri di naa thukman nga tsi ngarjin vijin natun datang rewi jokhiz gata ju yil. Nishtung nyekhalu dabjibi tse gni nyan jahi ji tserang galagni gur saya gani vji. Nishtung nyekhalu dabjibi tse nga nyan Jahi dang ku amag ni miyam da kangshtang ni shjib di cilin di. Dagshil shi babjil, Jahi in tsobji gab se nyim jig mi la, wabchik jig jang mi da. Guram dang bu khenzin kwan jachu da, ku apa nishtung jonga lu dab jig jig bi cik jig nin cilin di samba dang. Guram ni bi khenzin kwan jachu da, ku am ni nishtung zhi lu dag ni bi cik ni jig nin cilin di ba dang. Apshik jirga gabche gorga lu, dagwi cik nyekh nin cilin di. Bu nishtung jirga lu daksan bi ci jobjil nyan cilin di badang. Rmumu nishtung jir lu dab jigni bi ci nirji nyan cilin di san. Nishtung nyekh lu dabdan bi ci gni nyan. Cilingi chamkang la mangchul ngawin xtonglin ji zuji shikhtik shi jang. Jahi la khinzin baag zin xik jang mi bi. Chamkang gi shikhtik tanglin maab shi bari. Jahi ji khinur dobdak shi nkwan thakbja ji daagzul yangchir shikhtik shil chuk bari thakbja di. Deishdaar na Tserengi Jahin Tsobji Gapji Doni Jig Mangshil Deka Gi Khinnur Jinzinbin Gan Kirwi Rewaasi. Yin yang Mangshil Deka Gi Jahi Ji Khinnur Jinzinbin Gan Kirji Ki Mavlong Paadang. Tsereng Deng Jahi Nijewa De Ki Chunggum Jewa Kanyang Me Bi Chamkang La Khinnur Jinzinba Khtankil Shetan Jig Ji Rindan Shekhang Me Parah Nyam. Re, dina chamkhan gi mangsha dekag di khinur tobdag barag tanklipshil rung amsi na natun da khinur tobdag bi demko dang zhaya yu di. Chimtu mamang chamkhan gi Zhonghua mamang chintan jay kib jay mangtun chamzhung gi di chul pani fchul tibi kor jay khtambab ngayi doncinag sambi nang khtambab shi batar na. Mangtun chamzhung lakhtar mafshi bi hun di chamzhil dongi jiblang bi mangtun zoji jodun di gabdi bjacham dang chamzhin jibshi nang khtambab shi me nang Mangtun chamzhung da khtambab shi yu zi, mangtun chamzhung ga khtambab gochul shi chugu. Uwen jang dobdak kegung la ngunsa ji junggan zuwa dang, dobdak chamgul ingan jie mang dagtung wa am, yang na dobdak ligamtan ji ngonghag dang jamgul shungwa di kongsa matsal jing kul yu de. Ri da jodun da dawaz gam zu na, jahi la khinzin me bi ag nitsil uwa, chamkan gi khtankil shi bi nabi tukni, khinur dobdak ba khtankil shi di, kegung zangkwan su zi, Jahi jik hennur lamag bi zoizhi tukjul shi na Jahi jik hennur dodam dang chungshchung shi bar pantog ba dang Kegang zangkwan so su kepan av deylang ngang wanjir yung war kagtag shi tib Ditab ge, jodun da la Mangtun chamzhung ge doncin chigashtung vya dang jibji shi nga bi hennur dobdag ba nimku kor jik dambab jay chugu Diyang Mangtun chamzhung ge doncin chigashtung vya dang jibji shi nga bi nang dambab shi ba dang na Khenzin shenggo zamji Kachim lakhtar nkwan di khinnur jinzin ba yin. Kachim lakhtar nkwan me na khinzin bi di tuk di khinnur dobdag ba ndemko shi gi. Khinzin bi ndemko shi me zi, khinzin bi mnyam chig di khinnur dobdag bi ngan kar gi. Khinzin ba me pa ma, yang na khinzin ba da gi khinzin ghancha tor na, khinzin shayin tsovji kab ji donni ji, mangshil dekag dang yang na demang ayun lankan gi khinnur dobdag bi ngan kar gi si khtambab shi uk. Ditab ge jahi nishtung nyekhal udab jibi tse nga nyan tse lindi ba dang. Chamkul khinzin ba dang, kachim khinzin ba suh chikjang menu tab ge chamkang gi jahi yu si mangshil ju de nil khinnur jinzin bar tab jaba dir jachim jih jinzin sa yu de. Re, da kong ge jodun di nang ni nga tse siman zin ji tse rama da jib zhu gang le zi na jachim geng u ni Tumba khina tumja chana yin shi bi hui di nang rin ma yin bari. Ta ma lak bari gulmur jimkhan di cilin di bai na di khinnur jinzin ba ga walun jal gi ba dang. Ka di khinzin ba mi bai na gulmur jimkhan di yu sa wu ga mangshil di ka gi khinnur la dodam dang dak chung shi di khinnur ga nang ni walun jay gu ga. Ri da jirtang nyin tur shi bai na Chokh panchan chwaar dhav zatsan gundriya me pa maasal, nyam khchikta madul bar sosur chi ghipa yin. Yin na yang dari ngoshul shi jugab chacham ga jenkhin day na hachang mkisalwa shikhti. Chokhaar ngolma di nil, rangcham ni loo runga la gur maasung na chokh kamishi banda yin. Re dina nga cik shiam ni ndikur ka jyotung ka nitsil shibcha chikta juye le. Tsomo ge lagdam jur maa thakbi jayig deb zung ni Chamkhan gi jangdin je jacha tang bera thakje che shi Tondag di ngarang loo rngi rang la dhiglab jari Jibshu ghe zhe ni tsua jipoor thabjari ji Chamkhan la laksam somi ji gwa chan shi Nyechir sangul bi e zhongchirim zhangla mamang Chamkhan ni ba ni jilun shungwa ta na E zhongchirim mamang Chamkhan gi rngi po shir lukbi zuji jodun shig thakib jar ba dang Mangdun chamzhung web cha di Tsomo kheghan la songchub shi yu de. Jahi deng Tsomo ni nishtung jibdan lorog nyan turwa deng. Nyan tur gabi kengpam Tsomo rgangwi kachil jigam yung. Gab dire Jahi la doikang gzhan me bi Tsomi simji mabzul bari korang nirgab si rang kengpi nang digdan jigja deng. Ki dosab zai ji nipor jirin tabab shung. Uin jang sami lindi bashik la Jahi ji dosab mabzal wari kangwa di nang de lo rnga labdade. Tsumi jahi la gani purgi bi rewa thangmang tun yang, jahi ji huamjur jih ka kagdang chal yu cil la kaya di gani parmide. Lo rnga yirang la, tsumu dang jahi gani rang so su nye kengri nang gubda di tsui talan rong me jang, do keng chik nang gubda liu bi, jindan tsui chul dondag zag zag gagang gi supa thangmang shung. Yenang mangur yi hun la, Tsumi lomang rang zopa gomba ngalwaam jimilin bartukum tari chamkang la shikhtik shi di. Jahi mnyir da kangwa li ghani portanji gi pi riwab tu na.

long chen tang zha jin zham jie zai dan jie san kun zhe guan ba qi nan bi gen kan me zang a di da da zha yin xian mu xi dang de ne qi zhe ge da long na yu si sen zhu jin ban den jin na zhong ying a long chen nian chen ne xie le kong wo gen chen lam jie zhu ni xi gen ji lam zeng xi bi len chan yin ngan jin na len chan de ge zum zhe ge ba dang hian zhun ba ren chen cu yin zhong

우중 냥체 종치른 항아종 동가르 종다 저시탕가 차즈토이 거흔 냄즈가 된실 거히야동 자타른 즉바당 차단산지 흥지지 좀휴르당 르그니산지 샹능 요시야 즉시 문사하증도 조아치 흥지야 담라 덕중 약보시니 다루 로릭 용어라 망지 담본 당신시 된시 렘마 응응 시준지 딩하 아츠 된신데 탕구인바당 시스 사싱 쿤혐니 거히야 동우 다뷰지 응우주시 저시 탕거 차지 투이 거흔 냄즈가 된시 쿤혐바당 사운 뎀소 사르지 렉시 첼르 요시지니 남비아 노친 공국 촌진당 흥지 십석산지 도담 촌진당 주입은 돈바당 예저 적바지 흐츠그 참마르 차르당 탐비 차지 남부 럭터시지요 Tenzhir Bilga Dongtong Naka Nangjin Shibadang Shilu Abzishik Shandang Zhangdong Hongguk Cunzin Suh Hongtong Lakhza Shabi Gokhi Bicadang Chumrin Jansu Nipa Ngunsa Dubi Shirishin Yobarja Jicara Zangwi Khangji Adamra Dena Nang Zonggi Renghu Shadang Seishi Ngarili Lakhbi Ndakhi Lalini Dane Zhongkam Tongli Shandang Tongli Zhongkam Shanda Gendila Tongwi Sonyama Dambi Adiri Khira Niwi Lo Hirang Uzhung Nyangche Zhongqire Nhinga Zhonggi Yalung Zhongwu Gamhi Chiwi Langzhongga Namshila Zhigni Zhongkama Mangzhi Hrtanda Tangwadang Panji Chongwi Xiangshu Sashadang Sarguji Nakshinga Dadzhi Weishu Xibaji Caizhi Tui Gehe Ndemzi Hrtanzhi Nihi Yogi Dobadang Zhe Kili Dang Hrtanzhi Nyamli Kang Xiangdezi Songdanjiwi Kimpan Jita Lamsu Chabda Dangni Nga zong da shan xing li chan zi cao gong si su nir chung zu mong bu nag li dang hang zi lir pe ji nang xig di. Zong kam ji liak sha dang tong kong ji liak sha di, huan zhur ji liak sha dang tong li ji liak sha ra jin sha me bar a jirwa zha. Meng ha ra zong di yong si, ca zi tui ge hu ndem zi ga nam zhang zi shig liang zhib sin ba dang. Ndem zi ga jia chun mu a ni tong ni jia zong a dang zhang shung xig sim sin yo ba zha. Sāgni dēki gēhī a dōngu kēxīg a dōnggān yīn bā dāng, thā kā jīng bā yīn bā. Jīwī bī cā dāng pāñjī tōngbū mē bā sōk jī a nā tōng lā mēng nē. Nāng a dōng gī a dōnggōg nī bā chī wā dāng, bī gā lēg bā. Tōngbāb tō a sī jī thā kā sārwa nāng jīn dāng sō chōng hār tāk xī nē. Chōm rī nā mēng shān jī hēng jī a gīn kū a bjīn shā mē bār gāng yō. Nī tōng nī ngā lūr. Zong de yong jie ge hi luri tumbab shijia saya ni tang bim jigsani. Tong zi abren tang gur siwa hapsik tang saya ngam bim jiglak zim sanyo ba zha. Wu zhong nyang chi zhong qirin hang a zong tong kar zhong da nye zhong sur jiu gab. Qim cang cang mi gori nang hang zhi na cok dabiu. Yem a der chi ji rang qim jie gori nang ge hang zhi la hapta zhin ngog dong li nzim dang shir jin. Dīnghā gūrī nāng ngī bū zhīg zhīg bōng bādāng. Dāshā gīhī dābī kūrīng zīsī xīn bā māsā. Dātōng bāpāryōng xiongwī ngūmā yāqbū ndīg jīxī. Gīhī tōnglī pējī xīn bādī, rīgūng hōngjir jīn zhōngkān pāñjī tōng bā māsā. Mōngchūlā lī xīg dāng, bāpār, lāqzā zhōngā xī jī gōrkab dīwī hchīn yū. Dōbā tāng zhōngcū sārta zhīnbī gīhī dēnzhīr. Nang a zong wari zong cu rong cu shang na yin bi ga zang a yang shan ji. Hang zhi a dam ri nang zang an zhig zin yu. Li gi kura lang gab kong gi. Ding ha tang lang la la waran zhu gi ji yu. Da sha ge hi den zir li ga xi ji yu bi. La sha yag bu yu kar qim tang tang ni bu yu bi. Pan zhu ci rong xie di bu ndi. Di ma ci da dong qim lang da do ta bi. Ngi ngi ni zhu na li ga di li chan ba man di ji xie. Tanggu ni xingsa xinbu wardang. Zhongkam ji liaksha ni tungli darji wardja. Hengji a damra ri ri rirgu tak nguzhung geji abjian ni mangchuk sur yongbab xiong yu. Zidig a dambi nguzhung aralonggi gengzhung samtur tungli darji dang. Xiangba xingjir, zhongkam ziba ji ji charzi sarching xing dangzhin xii.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si

0: Chen lop ka che.
1: Sengna ma chua, tanda lin jie ni sen shi bade ni chen lop ka che li chen shi. Ani ting ti de chen zum zhi ba tang nian zhu pa chang bu shi xi. Ngo li na na ma chua, pyon chong ki nga chi kip zhe ge yong ki dun zhi du li bie gu ru se ro na. Sargui bara shido chong ra, nye do nye zilu lu dao chi bie pa ra, zhung gu gu di pyon chong gong si ye rim zi che bi na wu gu jie li na chi shib zhi shib ge tang nye do ting zu che ba tang. Da da shi zu yu na chi sum tang chok tong zhung xue.